mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin gbun mi kaka ki agbala aye loni ojo Saturday. Today is 2006 2026 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele se aye re pe ogun re to nbe ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Eni kan ni mo logun ologun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se ngbara di fun ipade 77 e je so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade e kan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo e je nse bayi e dide nle mommy e dide nle daddy pastor Dekunle Epaphras lo tun wole yin ti mo nkiyin la ro kutukutu pe welcome to morning devotion pastor Dekunle Epaphras ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba giti tun ni lu Ibadan. Mommy se ti get mantu yi ikan le tele ikan le dabori iyen dinu isin lola pelu ogede wewewe ti won boje eni kan bi melo ele mu mefa mefa ti to osu kefa la wa yi en ba so pa ga oni di o e ja won ti o sele si gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko bi pepe laaro yin ni a wa mo woyi Olorun. A mo miri a mo dupe oba to tun ji ori weekend e mo tun ti lo Saturday.

0: O gbe eyin omo Olorun te joko loni Saturday lasiko ogini ti eni o se Olorun iwo la gbega o iwo la gbega o o seun gan o adupe bi to baye wade adupe bi to nba lo o adupe pe weekend bere bayo iwo lo n se weekend fun wa Jesu o ma se gbogbo eyan so be eni Jesu o ma se ogo ni fun Jesu and lai ni de na pe nu gbogbo eyan ayan fe emi mo si de iwasu yi sa mo so nipa Olorun Elijah mo wa ni nigba ti gbogbo nkan ba le tan Olorun Elijah la mo kesi eyan ayan fe o ki n to lo sori Facebook ki n to lo sori YouTube ti a jo pe Olorun Elijah ta ni Olorun Elijah mo ni ki se pa n pe Olorun oku a gbadua si Olorun oku Olorun to so Elijah din to da nigba to ba kigbe ti mo ni e kigbe Olorun Elijah an pe Olorun to so di nkan kini Olorun Elijah Olorun to n fi na down ibe labade and laaro kutukutu yi ma kan ra soro die ko to di pe mo tun bere si gbe ise agbara ti Olorun Elijah fe se ninu aye re ati to ti se ninu aye awon omo Olorun mo kin to le mo gbagbe mommy e make sure pe get in mantle yin loni handkerchief white lo nje be meji ni o e ti mo ti fun yen ba ni nle ko mu e te kan sile e da kan bori e mo je ogede wewe mefa nigba to ba dinu service ni ola ise woli ni o se en to ba wa se ti ara oni de o ti erin ti o sele ni week ta nbe mu yi lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi asiri awon atayo niyan o so ni gbogbo bi te ba tin gbo mi omode ni agba ni okunrin ni obirin ni e kiesi nti mo nso yi eni kan ni se wa sori Facebook ni 6 laare ago mefa si ago meje tori Saturday church ati gbogbo awon mo Bible school gbogbo eyin te wa Bible school e mura o fundamental class school of evangelist pastoral class e ba Jesu pade nu aye mi laaro yi nigba ti gbogbo awon osise ba gbadura tan e je nse bayi e joko e wa wo verse 40 Elijah o si wi fun won pe e mu awon woli bali wa ma se je ki okan ninu won ki o sala won si mu won wa Elijah si mu won so kale wa si odo Kisoni o si pa won nibe kini di to fi pa won be pada si verse 37 gbe verse 36 si won ni o si se iwo asale ni Elijah woli sumo to si o si wi pe Oluwa Olorun Abraham o na ranti awon Olorun Olorun Isaki ati Israeli je ki o di mimo loni pe iwo ni Olorun ni Israeli emi si ni iranse re ati pe mo se gbogbo nkan wonyi nipa oro re verse 37 o gbo ti emi Oluwa gbo ti emi oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo ni Oluwa li orun ati pe iwo tun yi okan won pada 38 nigba na ni na Oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ati kini ati igi ati okuta won ni ati erupe o nbi o burude o si la omi ti nbe ninu yara na ina yen la omi ina to na lomi npa ina to se pa ni na ti eyan ba da ki se na ti Olorun mo binu tan oko re o se pa eke Olorun Elijah bolu mi amen kini di ti Olorun fi mu ina why ti Olorun fi mu na to fi je pe Olorun ina ni o ni Olorun to ba fi na down ni e je Olorun God that answered by fire let him be the God idi alakoko ni pe fire carry his presence enikan ni kile wi yen ina mo gbe iwa laye Olorun wa
1: ibikibi ti walaye olorun ba wa ibi ti ina olorun ba de ti oba ti ri olorun ina re o wa nbe ina ma lolorun o ina ma lolorun o automatic fire ina and ina walaye re ti ba nkoja lo eni to ba ji omo ti e ko ni jo and lo fi gbodo mo gbe ina rin aye ti o ti gbege aye ta wa aye ajini gbe ni aye ta wa mama aye ti won gba ogo ni aye ta wa aye ti won fi aye se pasiparo o gbodo gbe ina mo rin ina gbodo mo tele o kaakiri ina kan be ti njo sugbon ti igbe oni run Exodus chapter 3 verse 2 iwe Exodus chapter 3 verse 2 ina yen ni won pe ni ina iwa laye re fire carries presence angeli oluwa si farahan ninu owo ina lati inu arin igbe siwo o nsiwo si kiesi ina njo igbe igbe osi ina ta so yen nigba to ba ngbe rin awon ti an ba je eni emi nikan lo le ri eni ti e ba se eni emi ko le ri ina ti nbe lara re ina yen o mo koja lo wa mo feel e iwo lo mo pe nkan kan nbe lara awon aje omo ri ina tin jo ti omo yi aye re ka bayi a mo yi o ka bayi won ni mo to o ko se fowo kan ti an ba nki gbe pe ase mo ri fi omo mi ni ina kan be tin yi aye re ka that is the fire of his presence mi o meyin te fe iru na yen lato ni lo olorun elijah ko fi na si olara laye re bolu aye mi sida ninu we oni sam oni of his angel fun awon angeli re he make them the ministering spirit but of his minister he make them the flame of fire awata je iko re o fi wa se ina nti olorun elijah tumo si niyan fire carry his presence fire carry his presence and to ba se pe ina yen wonu e aisan to ba kolu o asibo la over 30 something years woli to dun waju re yo lo hospital ki se pa aisan ki wa ina yen ni mo ba mi la mo boyo o ti sun gbana o sese ye mi nigba ta ba tilekun mo ri awon kan ran tin nisin ta tilekun make me fire ta tilekun mo ri fun 4 hour ta mo so mi di na so mi do wo ina so mi di na so mi do wo ina so mi di awon omo ba nse nkan ase nti o ni ja iso bolu wa ni fire carry his presence and where the presence of God is there is always a liberty ibiti wa laye olorun ba wa ominira nbe kini na tun je fire carry judgment ina mo gbe idajo ru idi niyan ti on bi so pe emi ni olorun to nfi na down emi ni olorun ina ninu iwe Genesis chapter 19 verse 24 nigba ta fe pa sodomu ati gom Genesis chapter 19 verse 24 nigba ti won fe pa sodomu ati gomora okuta ina ati ina lati odo oluwa wa lati orun wa o so sori sodomu ati gomora gbogbo eni to lohun ni je ojaye okuta ina ati ina se ami ko bolu ki wa se pe ina yen o le ja lotun o le ja sosi to ba fe ja fun wo to je omo olorun asibo ju eserun ninu aye re it can destroy the sin ese to tin bo po to omo bo se le bo lowo e ade ina si loni ko bina fire carry sacrifice you can we use fire for sacrifice idi to lo fi nje olorun ina niyan ina la fi mo ru ebo bi ebo ba se itewogba ina ni ninu 1st Kings chapter 18 verse 33 to 40 ina so latorun ebo won ojo atokuta ati gbogbo e Hallelujah. And laye ijo ni aye awon Moses in ti won fi mo laye awon Abraham in ti won fi mo boya ebo fin abe bo da ina ni o wa ti won ba ti le gbe mo lu won lo sori pepe ti won mu iye fun akara ti won gbe si gbogbo e ina so kale latorun ina yen a jeun to ba ti le jo won a ho because o tumo si pe ebo won fin ebo won gba niyan ohun lo je ke Elijah o ki gbe pe Olorun to ba wa ba wa fina down Elijah ti mo Olorun pe na ni mo fi ja awon woli bali omo won mo se ra won lese won se ra won lese Elijah ti mo pe teyan ba ti tun ebo se nigba ta ba de be ta ba yewo lo a mo mu lo ki se laaro imo to rojo ti lo egbo mi le kan na ti Olorun ba fe gba ebo re ami na ni o je oyo awa bo jo nkan yen to ba ti le jo nigba ti eni ti won pe ni Noah to ru ebo si Olorun nigba to jade ku ninu oko ni aye igba ti Olorun fo mi pa yere to n jade bo se jade bayi won lo si ru ebo si Olorun ina si so latorun Olorun si bu orun e ore ebo si sun e na wo e mejeji ebo re yo mo se itewo gba e ki gbe ina Bọ́lù mi, Ọlọ́run Elijah, sit down. Why? Ti Ọlọ́run fi pere ni Ọlọ́run iná, fire carry purification. Iná a máa mú ifọ̀ ìwẹ̀nù mọ́, í máa fọ nǹkan ni. Malachi chapter 3 verse 3 to 4. Malachi chapter 3 verse 3 to 4. It purifies, not only purify, it cleanses. A máa fọ nǹkan mọ́. And that's why to ba fe aye to mo ina ni ojo gba aye re koja kini bibeli so ninu we malaki chapter 3 oni o si jo owo si joko bi eni to nyo ti o si nda fadaka yo si se awon mo lefi mo yo si yo won bi wura o fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun wa verse 4 oni nigba na ni ore juda ti jerusalem yo wu oluwa gege bi ti ojo igbani ati gege bi ti igba tijo pada si fast 2 bibeli so wi pe sugbon ta lo le gba ojo wiwa re ta ni yo le duro nigba ti o ba fi ara han nitori o dabi na eni to nda fadaka ati bi ose afoso na wo e loje ena gbogbo bi to joti ninu aye re ki na ko koja lo si koko emi ati e gbogbo bi to jo ti ki na ko jo dan e ki be ma jade bi wura e joko se nte ni mama e wo gold ati kuba ti e ma so re ja mu gold te ba fe ki gold o pure pada e fe ki gold o ma dan e je ki won gbe gbanu na lo by the time ti gold ba gbanu na igba ti o ba jade bayi a ma dan ni didan re yo tun wa yato si ti tele nke yo kan ni an fi le for gold to fi le moju be lo ina ni ti an ba fi yo bayi igba ti o ba jade yo jade ni ona otun ni oni bibeli fi so pe yo dabi na eni to nda fadaka ti ina ba gba nu aye re koja tan igba to ba jade bayi won a tun omu yewo se pafura na ri se mama ina ri won ni mo pe na gbanu aye e koja eni ina da ye mi koja Jesu oluwa wa emi ni Olorun fowo gbaya emi ni Olorun Elijah Olorun Elijah ni Olorun to nfina down o lo bi je pe pe ina ni gogo igba awon aisan were were ti mo si oyen mo fo ni ku ko mo fo lande ko mo wo bi kan ina le koja lonu e a si ju igba to ba jade wa jade logidi wa jade bi akoni wa jade bi eni ti ki size eke ina gbaye mi koja amen mo boya bu o se ngbo mi o le fowo si aya baba je no gbaye mi koja gbugbo isan were were
0: gbogbo gbese randan yi ina oluwa ina olorun elijah ti jade lara mi in the name of Jesus Christ oni saturday ogunjo o engineer e pe mama ejo sare ejo soro die
2: baba mi o oruko mi ni ola kan opeye mi eri oluwa latosogbo ni ojo tuesday te so yi ko re omo kan ninu omo obirin omo mi ni lati bi ose meji ni lo ti re mo ti sick mo ti treat e na si ni mi mo wo ti mo le fun mo ti fun o ti nse mi gan pe a ti lo nsele je sha mi gan ti mo fun to pe ni ya mi le fun eyan gan to je pe ti o ba sanwo re mo ti fun mi wa ri yato amo bo se di ojo tuesday yen mi ti gbo program wa ri wi pe ni bo lo mo se nse mo ba sare lo nu le mo lo ja omi seun seun kan mo won si la ni bi to sun si ni gba wo oluwa ko dide mo ti toju re mi se ti tan program aro yin ti gbo kan mo se ya mu omi mo won si la mo fun lo oro mu o sun ngbo ya da wa bro re de lati school o dide o ba won se o se everything mo lo da ni tin si sebo ko pe be mi na se tan kini mo ba je ngbo program na mo ra data bi mo se tan bayi eyin na ba tun ni omo kan be ninu omo mi to siki ti o si gbo ki n gbo mi kana ki n fi wo lara mi gbona ki fi wo lara ki n wa fi ananti ore yen ki fi ra lara ki n kan samu je re bayi immediately ti mo se ti mo kan gba to fi to bi emi ni ti bayi o ti dide fun ara re o ti wa ba mi leyin ku lohun gan tin sere o ti wa normal o ti wa dumbling ah mo dupe o Mo dupe fo Olorun o. Testimony temi na. Baba mi ni ana Wednesday ojo anu. Emi mo pe waju mo e boya ti church le fe se lara na ni mi mo yi pe ti wa si ori program. Ba tin fi ri. Mo ka bi after 12. Baba mi ti e wa si ori program. Oni Wednesday mo e boya ti church na fe se ni. Mati mama gbo lo baba mi lati kan bi 9 days mo tin se menstruation mo sha yi pon wa tintin ti on wa de de lo nsele ki se bayi lati 9 days yen mo tin se mo sha yi pe ko lo o si tun rush na ni ki lo nsele ojo bi melo gan ti mo fi bere re ko rush ko wa wa de de na mo ngba to ya to rush ko stop o ye ko ti stop o sa pa mi lo oda ko se tolorun le se yo stop na ni mo sa fun mi 77 yen we na ni mo ta so mi mo fi we mo mu mo se da na we je te wa ni omo birin kan gbo yin lati ojo mesan le tin se menstruation baba mi le ni na o immediately te pase sinu aye mi bayi mi ba gbo nkan to drop mo mi gbo nkan to drop mo o ba to fi di 10 minutes mo ni ki n lo we bayi bi didi ba lo jade ni ara mi e ti ya ya na fi su mi ri kankan mo o ko se ki lo moju mo yi mo ko ri pe o ko stay mi lasan ni ah mo dupe o mo dupe ara gan su mi ara mi na baba mi mo dupe o e se o
0: ami omo fa to nbe ninu omi ateje re gbogbo ni to nlanfani ati gbo mi ina oluwa ti jade agbara olohun ko wonu omi ateje wa ki yato re o bere in the name of Jesus Christ o eje mo fe le se lo
3: e karo dadi o e karo oluwa tubo maso agbara dotun oluwa seun yanu laye mi o emi omo yin ni na awon omo ojo yin online no daddy emi na neri amo se darapo mo program yi na lodun yi na ni ko iti pe sugbon program te se ni jo tuesday mo gbo testimony awon eyan and emi na ni loko pe oluwa emi na gbodo neri I also want to come back here and give my testimony ah baba mo neri o o ja si pe mo je open ni owo koda owo yen po owo yen will be 3 owo yen will be 275,000 mo yawo lewo egbon mo sa ja won gbese yen kakiri ko de mi mo bi mo se fe so sugbon mo sa gbadura pe ko lohun da mi lo ko lohun wa ba mi beto osuna mi ko lohun ba mi tan gbogbo gbese mi koda lo ru moju mo tu dide mo gbadura mo ke solo pe kọlọrun gbe yanu e dide ko wa ba mi so gbese yi ko ba mi so gbogbe bo se di aro yi niyan ibi ti mo sha ti wa lori bed mi ti mo tin ronu pa bawo lo se ma je bawo lo se ma ja si o ba de mo phone mi pe ti oke o ba le lo ba won ti Muhammad o ba le lo ba oke oke a sha le lo ba won Muhammad bi mo se send the text message sawon ore mi merin kan niyan pe ejo e sanu mi o ma je gbese ejo e ran mi lowo iye kiye te ba ni e fun mi daddy behold inu awon merin ti mo send meta si message si awon meta lese kese lo respond si mi to pe mi ah ki lo sele bawo lo se je daddy e wo mo gbe ri la la ro yi o ikolu won send 350,000 si mi ifa ko pe ko to 30 minutes kini mo so ko to 50 minutes to eat only 350 only 350 cents another person sent me 150 it is not even up to 10 minutes another person sent me 10,000 in total this morning I received 510,000 naira like the life ah oluwa mo neri o baba ise o ah olorun ise o ijo yin oni rele o inu mi dun ayo mi kun inu mi dun ayo mi kun gidigidi gan koda mo gbajo mo gbalu mo jijo di lai rilu ni owuro yi daddy mo ti so da mewa mi inu e mo ti so da mewa mi inu tori mo mo po lohun nikan lo le se ni mo le se ah e se o ejo ba mi gbe ri mi o
0: nice gbogbo eyin omo lohun eyin wo le gbagbo pe wa ri iyanu ko to dale o gba olohun gbo pe jesu o bi owo ona ara ni o gba ti o fi yo si o iwo to ba gbagbo dide wa gbe owo yen si aya olohun awon eyan la won fowo soya ninu re pe wa se iyanu ninu aye won ko to dale wa ri owo opolopo gbagbo pe ategun yi pada yo fe wa pelu majemu olohun ni mo so tele laaro kutukutu oni saturday gbogbo eyin te ba ni igbagbo ninu adua ti mo gba fun yin fi da mewa re fi nkan kan rubo ti adua yi ka tun le fi se tola be mi se ma so emi olohun yo ko si o account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Biyan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade e wa make sure pe get handkerchief meji ile a lo mejeji lola a te kan le a da kan bori a si mo je ogede ni ola ni wema pepe yo pomo lati iwo road e wo mo to gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni lago melo isin meji ni isin alakoko yo bere ni ago meje fun awon omo odun meje awon omo odun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere ni ago mesan eh awon agbalagba won ni yen lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church eje se bayi wi pe eyin omo olohun wo ni won bi to n se birthday re loni eyin wo le mark wedding anniversary yin e wa kun le je nso tele gbogbo eyin omo olohun kin to gbadua ese bibeli ta fe ka loni iwe orin solomon ni song of solomon Eja ka lati chapter 1 eja ka tan titi wo chapter 8 ohun opo and eti mo fe fi kun mo n lo sori facebook ni 6 idaji laaro yi ago mefa laaro yi ni ma wa si ori youtube tiktok ati facebook odekunle epaphras e wa mo n to daju gbogbo eyan omo olohun eyin te mo te ti gba form fundamental class awa ti n ba class lo ma ni anfani lati ko won laaro yi lagbare ni to laye atorun eyin omo olohun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te nbe mo ashe ki bu ko ya gbo mo gbe yan mo lohun te ma ki birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan wo ni mo fe so testimony 08088 71 65 66 08088

0: F1ABJ.
1: I am deep. I am at the bar.

0: 97 ABJ.
1: Side of the streets, you know.
2: Yeah.

they stay.